0: ntate o a bonagala go moya ko o phamengga ga a dile masole a kgwedi date kapo ke yona se teng se a bonala sephetepete se ke na ka bongata mosondi waka empa ka nnete ga gona tshitiso ya letho wa tseba bana mongaka um mabone a gona tewa ya sephetepete a ntse a sebetsa dibakeng tsa rona e ntse le dielemo mane ga fa se thuketse segolokileng date dielemo mane ntse le bothata empa ba teng ba lala sephetepete ba gona mono ntate tata isa bakhwibi ba gona ka galebile ya gona mme ya ikopela fela tle sebedisano mo ntate gore re tseba go fenya taba tsena gore ba go fita gantle ba bolokile disebetsing le thepa tsa bone
1: ntate
0: ditaso di teng ntate ka bongata mebileng ya bona di a bonala ba ya mesebetsing ba mabakeng ntate tle le bona ga ba baele soko ga ba tshela dibakeng tse ba tshelang go tsona gore bakhwibi ba bona ba ele mamelelo tse ditaso di tshela di bolokeile go sena kamelo ya maphelo mme re tsona ditaso ke re tle ga ba le ke o ipoloka ka gore ba tshela dibakeng tse bolokeileng ka go fetisisa mo sepolosa se leng ona teng ngwana mongaka ke moo o bolokeileng gagolo go ba ba fedise ko mongwe wa mosebetsi wa rona ga rele dibakeng tsona tseno mo re teng ke bontshetlhe mongaka gore ga ona ntho tse ngata ka nete dinto tse di tsamantle ke kopa fela tshebedisano mmogo ke ba botlhanong date ke a tseba bele mafelo a kgwedi batho ba gotse umempe ba ipoloke seng date nthone ya go kgoba ba ntse ba sebedisa tang date tle ga ipiletsa se yona se ga ke ane o tai dibakeng tse boloketseng go ba etse kwano ba seka ba se tlhophetseng go etsa wale keke ga sefoa molalo sesemong ka motho a inelela mothamagane mo o kgethetseng gobe jalo e sa kena-kenane le batho a ntse a sa kgobe eekeke re ba eletse bane leno se ke gona ditabapolokeo ya bona ntata se re taba gore se ba ukise botlhoko kapo reetseng tlhoka polokeo ya bona se ba tlhokomedise pele ba etsa taba tsona tseno kgeteng e tlileng tate ka tani ga elela botlhamesa go thiwa ba sa ukrese bokwadinyana bo thile ntate ba ke mo kela selese mongaka gomme re a dumela gore bua le batho ba utlwang ba tla utlwa gore taba tseno a ga di lebelela mosompi wang ga ke thule wa lefeng tate ga ke ya taba tse ngata mafelo a beke ya monate tlhelang tate le basebetsi mmoloe
1: ntate le wena go be jalo fela modimo a leboloke ntate ne re gotle re sebeletse basotho
0: ke a leboa se
1: ntate.

0: kelenye da ekura mapolisi munu fere yene tula yene tangana te sai ndate ulala ko to da zama buthebelele e tsane tsane ndate
1: aha
0: ha o sala khalo mona na le tsene tsa tsa shakwa ka pavement tsa la munu ndate lalele me o lalele me lo
1: aha
0: e jere ke mathe ke na ka mogetle mogetla jwa lona ke na hona le tlhokanne te tsiri tsa gone eske ene batho ba bana tsa holo se se go tsana ba sa bo go di ba di semo se la tsena ma tswa ka la khalumane le khalon la ka tonda ta ha ka le di di tswa la hante di nyuwe la hante mono me se eh di go tswa ba ta go tsama o le testa go ya hona le motho e le khalon la kwa la kwa di la ka tlo o di tswa mo testa go ya o nyuwe ka la mo o tle go tla go la se di na ta go tsama o ya
1: eh
0: ja le se se tsena ka tsere ya kholo le jela ko ya la a ko ya la ya go la e ba tla ka tla go lelana ja ba tla ka tla go lelana a ke tla o tla ba ka ba tswa ba hala o tswa hala ona ga jene sabule la kena jira ke tsene
1: eh
0: ka le tsa tso ka se dimela ha holo tso ka se dimela ha holo le di jene la hantle di tso wa hantle ke na ka go tlo go le tso ka go tlo go ke na kwa no tsane a ga le di ke tshebele le ntate di tsamela hantle ke le mo no ka ba ka ne to go se ngwane e mi di tsa ka go tlo ntate ha go so fone tsala ya letho a go na ka na bona re bo mathuja ka ka ya ga ne teng ke tsama hantle ke ne ke ge tamene ge yentse nyana ene go go di tsa ho
1: e
0: anta go le di tsene ka metse ga di tse khano ka botlhano ona ke la jwa lona jene empa ka la ba ka la ba ba se ke ba bolo la ke tlo ka le te hala motho a tsa go tsa go a tsetsa mme ke wa tsa mo wa mo se di bo ne ra ke se di di bua ka fatle thame ke le mono ka ka ba ka ne di ke a tlokomela bana ba sekolo ba ba se ba buitse
1: e anta
0: ba go hana ba tla bula ke gola ga tla ngola gola ba bula mona ba ntse tlokomela a kolo di di ai ha ngwa le mo tere po re ka ke la ne la li
1: Eh.
0: Oi. Ba yo bi ba kana ko.
1: Eh ntate, ntate.
0: Ke ga go ntsa. Ke yela ho tsamo ba tla.
1: Eh ntate. All right ntate.
0: Ntate. Ke mo no ba nete la tsanda ha ba le le mla tse na matsonyeo.
1: Ntate.
0: Ke tsere ka bi ka ga bello, ke tsere ka bi ka ga bello. Ba ke ha ga na ba botwele.
1: Eh eh.
0: Ba go thata, ba go thata ka malapeng ka bona ba hloka go ba a bi ka ba ba ha si je ma sa bo
1: eh
0: ga ba se ba mo nya ga wa nya ga wa nya
1: eh ga ko motela ga wa nya to ga ko motela
0: ga ko motela ga
1: tate
0: ya di ku banela ene ya di ku banela
1: ene eh tate
0: o ka rara go kwena fela ga ndi a a a ga ga ba tate ba sa jile mnatela la botlhano tate
1: tate le wena go be jwalo fela Ultimate Radio, yeah, that's all like our traffic, which is like going on. So yes, now today we have our Achievers Friday. So yeah, we're gonna be just like talking to one of the creators, the brother of mine. We're talking of Bokang Khekhe. Yes, man, you know what I mean. Yeah, he was my teammate. He was a lot to me, my man. You know what I mean. He was a lot. He was a friend of mine. He's still a friend of mine, of course. Yeah, nigeza magale squad sa
2: five. That's like an entire basketball team.
1: Okay, turn around. Yes, sir.